0: wakara ndiwona mwedzi wa shukumunyana kana kuti gana mkuyu nguva ino nguva yomaruva vamweni vari kuwana makeshwari mangwanani ano mwedzi wamayanga mangwanani mangwanani vapurukiri voradio musambiki ponawa kwenyuka neisisiwo tinoponawo zvakanaka muchodotikanganwa tiri chifo chocho chinotikuramazi kwamwana kumusijira tiiniyo chinjerosvindau ari pabepo mazi ndichiro muketo tukuzoti wakabatirira muchini lozhero mataria chirongwa chinyamatsi chinovereketa zvakaita kuti pamuzi wakatakizano wakarambana nandarashwa wapamusoro ukuvuya usiku usiku nyama dzavo izwani zvakazoitika kudini kamazorojepitishku vakazotorana namazopiti izwani zvakaitika kudini kushirongwa izwani izwani kaicho dangwina
1: ndarashwa ndarashwa
2: tauwe
1: wamuka kushoni
2: tamuka mamukavo ngemwerega kunchunga midzano takavata mumbangondachi mwamba kubuda kunja ngondavi
1: ndaamba kuenda kuhwalota ndenge ndabatwa ngomundani ndagogoma kuenda yo muhwalota munyumba huru yo ndenge ndabatwa mundani yedu yogara nekumwa leti sukunyi leti ndakamweya yeuye mukaka wendakamweya sukunyi uya uzungofumira chinhu vhundula mundani kumwa mukaka ngokujija pagoli kumwakangapagoli kumwakanga
2: zvomega muchitenga dia jese maita mundani
1: ndenga nomukuvo kumwe ndepinda kubasa waisara uchimwa noye ndiwoni mwana
2: kumwaleti nomwaleti
1: kona nda ndarashwa
2: tauri
1: ini ndinasowa kuda kuvhunjisa pano
2: lei
1: mazuva mazinji unondoguma pano zuva lavira uguma pano zuva lavira mashikounendaro iwewe uri kuenda kwani uri kuenda koitenyi unova nani kunoyo
2: mazvo munondionaya ndichibuda panani kuti ndichinanga ndikaenda kotengesa kuruwa
1: si unozobuda kuenda kuruwa ini ndapinda wakale kuenda kumphakamiso wangu nikuvona nguva younobuda noivona
2: mweda kuti mundivone mwana hanange pano nyama javo abasi kunanga mama vapinda kotengesa
1: ndakalovola nyama javo
2: mazvikulovola nyama javo kudini kwakona magulu ese awo
1: asi magulu ndikuvhunjisa uri kundivhunja nyama javo hanange nyama javo ngada kundivhunja
2: mukaguma muvhunjisa hanange mwana
1: anonanga mai vabuda basi
2: ananga mai vabuda kuenda kwatunguti anonanga nanga mama avaenda kotengesa mabhajiya kuruwa
1: ndarashwa nthango yangu iripi pokubuda apano iripo kuviya iripo kuviya
2: pokuviya angokwanda zviperi zvirozvo ndoita kudini
1: zvitsaka unogarira kupera kwazvo nezihungu zihungu ndoroko ndoya kutengesa
2: zihungu ndakaamba kuguma zihungu pano
1: zvakaamba kupera zvona zvounazvona zvawo zvakaamba kupera
2: kupera chi zvinopera
1: unoenda ukasa kuviya unonga kupinda kwakunonokazvo ukanganwa sure zvaita
2: kukanganwa sure nini handiviya mugumi pano mokanda mundapera kubika kumwa yokupisa zvese ndapera kujisa kudenyi zvemezvo
1: iyona nagose younoitaro aishikape jovamwe jinopera ngene yako iperi
2: jovamwe jinopera makavona yani jichipera kondoyoko munotakatira rovo mumwe ngoko munoenda rovo kondoyokovona negoso jovamwe ji
1: inini pano ndizvii pano pamuzi pazano pamuzi pangu pano
2: ininivo panguvo panotivo ndarashwa pano
1: mukuvo unawo wari ukuviya zihungu handizvidi pano
2: zvazvenyu zviripo zvomutotsvaka dawa mwatowana zvimweni munjire kuti mumu vanarume nomuziva ndimaningi musoro jenyu hamupreshitari mukavoneya mbende yokare yapera kugaka hamuchaidi moda imweni yonofu
1: hazviperi so asi zvangu no ini ndikunanga pano pano handizvidi izvo
2: hamuzvidi kudini ngokuti tusi takagara pasi tozwanani agara pasi tozwanani
1: iwo unoviya zuva ravira
2: nyumba yamwakavaka moga nini handichaibvisa adini yenu ndichimupekeja
1: mwanako unoviya zuva ravira
2: mwanangu anochinja nousiku amuzi anochinja nousiku
1: muzi wawenyu
2: wawangu kudini
1: muzi wawenyu
2: mazvafuna dhikonda mukabara mwana pamuzi muziwo unoita wani
1: ashiwake
2: unoita zvoweduzvo unoita wo vanhu
1: ashiwo mwana ngwangu inini namake ena anozoitawo muzi wake angalowa
2: walo ena anochinja nousiku ada kuita kudini
1: angaenda kuchikora nousiku anoviya pamuzi pedu
2: vachenye jomutsvakaro
1: makira dona waro amba akenda kupangihwa kamako iwowe nomwana ako sungai mabudu waro asi
2: mangwanae
1: waarenda akamako
2: sunga mabudu
1: twarai mabudu ako ese mutundu
2: jesigomu mumusoro mwenyumo
1: andiripi bo ndakamba kugogoma
2: mutokomesa gogoma
1: hai ruwa
2: ruwa ruwa chi
1: nyama javo
2: andibudi pano nyama javo chatobata chiro chatobuda pano
1: nyama javo
3: baba
1: longa zvinguvo zvako tevere mako ruwa
3: nditevere mangu
1: wavona zvinokuvunja zvinokuvunjaa mwandiwona
2: mwetanokosola
1: kosolaapijwange ndiwe mwanako
2: nuvenusuupano ni ndikabuda pano ndoiyakokhanda mwana kanji pano nyumba yanoipisa
1: mwanako nuvenusuku
2: wanikesha
1: Wali kesha mwana.
2: Kesha kwati.
1: Deshwa ndakamba
2: kusole. Kwa kesha kwati. So kutaka so kuda kunye.
1: Postman.
2: Dauda kutanga kumisa mwaka jumweni pano. Ate unovona basi.
1: Mwana kuafunyungula beki langu wafunja
2: nja. Kuafunyungula beki
1: kwa. Anamkuu wafunyungula beki langu.
2: Kwa api.
1: Pasha yangu nenda neno kubasa nafunyungula.
2: Nandu nyama jawa wafunyungula beki la babako.
3: Andi zivi ni mwana.
2: So kunyepa. Unavona wawana mwana kajumweni. No hule wavo. Na upinda kwa nanga wali kababa
1: wali. Ausengalo hule wali ugrane nini. Neyo tempo tulu hule yangu.
2: Ate nato. Wanalume hawa. Ngatipinde mwanangu
1: hapa. Ndani, roho.
2: Sai,
1: sai daki, sai. Pepolo, pepolo.
2: Pinda.
1: Ah,
2: salai no sinyumba la bolo. Salai na lona. Sasa baba, baba.
4: Ndau ndiani?
2: Ndini ndarashwa baba mwanemu.
4: Nge mulikenda kwa, mulikenda shimoyo kwa.
2: Ta gogomewa.
4: Gogomewa?
2: Ah,
4: makaite.
2: Takaite ni mzimu kwambule nyuno akaungwa dangala wanana no mukajumwe nenozila.
4: Jama jama turashita kateso tambo tsonga mijana.
2: Baba ngepa muzimu kwa ugala dali ngenye baba.
4: Masoku, notamba ushoni?
2: Nopona, mnopona wa baba.
4: Notamba, kumunovara.
2: Kwa ni hako, nusee kupanovo baba.
4: Tutaka gala ushoni, chingenda kato siwe ya. Nji. Nema jawa?
3: Ba, tekulu.
4: Nji, ukulire.
3: Baba, wantirova.
4: Waroha? Nge mako waite ni kundu, utakwa mako gugumeo, kwa yuofo, shirira, nge maite ni mainu mwana.
3: Vandirova vananga kuti mandikesha pano andiviziwe kukesha kudini
4: ndiye varokosora varokondo
3: vasava vachikosora vona nanga mukanyi pano mupera kuti kesha vazaketa zviro zvizinji
4: ndarasha tongosumurira zvitinye zvakashata kondo
2: zvakashata zvitinye baba mwana zimkwambolenyo lakauna kuviya atikereono basa buda pano nenda kwa benda timachiwa zvina ngani napinda kotengesa mabhati yakuruwa kuchikola. Ha? Akata go ole kuvia unovia ole. Ndati nini mkubwa wangu kuvia? Ndinovia kwa ndu mabaji anga pera ndoviavo. Unaola anopera sedo ndovi. Ola anapera sedo ndino takatira kondoyo. Majena ninanga nada, majivese baba nini anovia kondikanda ndapera bika ando jisa kuma jese. Ha? Guma tibudani budani budani budani ukalikila wakusola tikele ndu wandikesha wali vyani nyama java wandikesha. Wakeshwa ndia. Ashki wakeshwa kondoyo. Ngoti ndakamuzwa nangana mwanakaje kondoyo. Wakeshwa ngo kondoyo kwa angali. Wabia konye pechera nangani chakudi. Oti gokomela mnotivona baba no mabubida.
4: Zakanaka.
2: Ini nandidi shupere kudali baba. Nada ndidi shupere kudali. Nyumbaye oi ganyarena.
4: Ndino mdani zisa. Kana oti nenda kondoyo. Prakudini. Tende kukuzwa maso kwa kona banja rakona. Kuti ndhangu efe notongo. Itongu upake upake. Ndhangu ino pandaniswa mwefe mwavilipo. Ndoza diro ini. Ndoza diro ini. Ndo wana msoro wa ndhangu oi. Ndaka kufunja ndalashwa mwanangu. Kutakuwa na mwanarume pa banja. Asudakachi. Ha nada kama. Kwae kama. Anubata kwa api. Ha anubata sule. Nima so kwa majue. Zgazina so moma. Izu naponefes. Ne mpeni undakaho. O wazanda. Kaha mpeni wazanda.
2: Kwa itakudini baba. Kanungo magalilo wakona. Mnika muno. Kwa itakudini. Zese zonda ipela kuita. Zese nyumba yo. Kwala mabloko. Mbesa. Zese maji. Dila pa juja.
4: Zakanaka. E ndakananga nanga mfana uwo nofamba no perfume yo zedi mbolosa azvitizi muzi zviwa ndamuda kamari wakatsuka maningi vazona roho nda kutsuka kwa munhu kuzviona ngatende kondoro
2: ngatendeni baba da tinorikanda halo alikhala
4: asine wakeshwa munhu wakeshwa nobuda buda tsukanda ndha aliyo
2: atino mwana aliyo navana no mhanda no ndalo zimwana kajera kene atindeni amajaji
4: I'm going to go to the house. Ndini?
1: Ndiwe ya ni.
4: Tabia dini ya tezara hako.
1: Haa, la tezara? Munopona kushoni?
4: Sinotamba baba, munotamba hao.
1: Anditambe, tina ugara pa?
4: Zini wa.
1: Deshi mwanako, no mzukuru wako, baka nikesha pano, baka sugara
2: shepa. Kita no kunanga mwanako. Au respetari babangu kani?
1: Babako, ni babangu?
4: Nda wana mbuli yako, ya kunyumbe huyino mabudu. Zutini zakashata.
1: Vano zizi ya wana, zakashatila zulu mabudumu. Mabudumu kumunazo zakashata.
4: agora chichinho já caída tu mano taque mais vou comer para cá tem
1: imagina o engalo muka joango ena anonanga dinenda com tengesa com escola a sacapela mabajia andivi ena de polosolo com escola ainda com chichinho ainda com tengesa mabajia
4: vê se ana cá joro tengesa com escola mas ana manalume manalume com o sondi o bebê minha camon
1: ainda com daquela engena o ana manalume com escola
4: nada o nanga curti o novo dia o cico vê se o novo dia o cico o dia vai chegar o homem muito mamão
1: o novo dia o cico engenho mas baje entende só no cico mas professor não chega para o cico
4: mas já o novo dia o novo dia o cico agora chega mas baje
1: já não fica nenhuma pena com
4: assim zona isso
1: zona coisa
4: dá o curti o ataca o nanga o de queixa gumi o macolo mavi nanga queixa muito
1: é na no mana que o pano a panchad pano a rua daqui
4: mas com nanga cude o aramba manango o amlamba
1: gomes jesse anda com tengesa kuvia kushisa nguva juwe janofu. Na gosi yoko na iperi. Na kuvia kuvia nguva janofu. Wana nubiringu janofu. Shinina janofu.
4: Zano.
1: Numira shtika madalena janofu.
4: Zano.
1: Zwana kwaki.
4: Zano.
1: Shtika madalena janofu yana zona. Ne gosi ya zupera. Biringu janofu. Na gosi ya zupera. Alugu zwana kwaki.
4: Zano. Ndino kulelemeja yo nguti wowe. Baba kunda katamba mamaji na wona. Ne wakato ya kulowora kunyumbeo. Ne wendo ya kulowora. Yo uluma nangu zano.
1: Baba,
4: eh? Ambaye kuvetera. Ini ndo dawia kuda vunjisa dana kuti. Andina mani mkuu ubuwe na wewe. Ndugu vunjisa dana. Wamulamba, ndalashwa, no manake. Wogume mwanarume ya kula kulogora. Ndolo olesa hama. Ngutu wa nempe nwa kandida pana?
1: Gato uli.
4: Otola?
1: Gato uli. Na basa nene?
4: Mwaneo ke, unamuda umudi?
1: Na mwaneo mkwezo nyo lefa. Tutu.
4: Ndopela kujijisa shkola, wotolevo mwaneo makada kuma kutolola, otolo wala mwaneo.
1: Lola
4: nyo
2: Nduku maso baba wakaungwa maningi.
4: Andini kule befa nzeve nyamasi ndikutonga nthango yo mangwana mauya sumemina zipagwanja mushino mulaliso nazana.
2: Andini nthango. Acha zvidi zvene.
4: Jokiti.
2: Acha zvidi nini ndinazali hangu nini baba.
1: Ndambata mulomo baba.
2: Ndakamba kanditeni baba nditozvivi hangu.
1: Ndambata mulomo baba. Wali muvunjise nyena. Vhunjiro shimwenye la analo walo kalwana kwapi ndinda katenga. Vhunjiro shimwenye manduwe ngatenga vhunjiro shimwenye.
2: Fujiro shimwe yantenga sandi kishiki.
1: Tengesa manduo tenga fujiro shimwe.
4: Zano. Zano takampira kutora manyamatande, dotora nyemba, dotora shere shendo bikano. Asto azinaki.
1: Ndakakesha
4: nthango imwe basi walomba njoro ndalashwa imwe basi nthango imwe.
1: Ndione ndoyo fujiro shizungu rino vyapano. Manduo
2: vyapano.
1: Manduo sungwenda kondo. Manduo sungwenda kondo akatenga fujiro shimwe.
2: Mas eu não bata a base, eu não muito estique quando eu passo com
1: ele. Quando ele
2: vem, agora ele funciona na minha muita estique quando ele.
3: Ah, eu vou para um bacalhau e mãe, cara, como é que tu pinde em cani?
4: Pinde,
1: mas isso,
4: gato pinde,
1: mas isso.
3: Pinde.
1: E na mãe que vamos zivan,
4: zivan assim,
1: vamos zivan, o aluno te guru. Aba balamba wala aba bani, unkole huko na ngababa.
4: Oh, guma na
2: ngababa, baba, na kupata kama.
1: Mana balamba kale mai
2: ndatete ngatimsiye nya
4: anga yake
2: yumbe ndakuyona ndakuya ko kala pano ndakuyona
3: ndiyo kama teguru taikaratishita kwa pano na baba vaindirova vangona mama vapo vashindirova vashinanga simwana ili vakaungwa maningi hule kutocha mawe vashindirova nindi shirira
4: ena nawe hule wakatora mwanangu wakamulora nawe hule utambe mwanarume
1: ine ndripo hule vatsara mtentuka
4: Uluhule mwanarume ndao tukulohule.
2: Akona.
1: Kalasi inalo inini?
2: Kalasi.
1: Ndaka mtola mwanenu. Kalasi yangu inu ya kezi. Nafabirano.
2: Wamezo ya mtola inini. Ndishikazi wako jija. Mbunda wa jija. Chenga nolandu waka jija.
1: Endaye tambe.
4: Napini.
1: Zeshata.
2: Tupida.
1: Gapishate.
2: Wangandi shumone. Tuda kuitika pa musipu.
1: Gazishate. Zono zaina kata iheni.
2: Kazende. Kata iheni.
1: Ha. Endaye manjoba kata ulitwa.
2: Chaka famba mitu mruwa umu.
1: Wakani kanda nenga no kamdula ngana ba.
2: Ah, kamdula ngana.
1: Dukta iti la pena.
2: Ne padjwa kamdula jia jichai padjwa.
1: Walamona ya mpade ya koyo mandu wiyo nda kui suri ya nda zote mbaze. Nalili.
2: Ino salaponto papa, ino itole.
1: Salapani?
2: Nda kutenga shumweni.
1: Nda kui iteni mpade. Mpade da kui iteni. Unupekeja manako anga zenda kumisho pindavo na yoni.
2: Matupinde. Baba anga tendengi da
4: kutenengi
2: hedu nya masika.
4: Nga kuna kulambu ya kufa.
2: Na wazona.
1: Kulambu ya kufa. Ndaraswa.
2: Ukudeni.
1: Made zovye kotola zovye zvakuzviya zviri sure kwenyumba yo.
2: Napi andini anchavi.
1: Zvoka chilaya zvese kwenyumba.
2: Anchachikizve.
1: Ya kotola.
2: Anchachikizve kwenyumba pako.
1: Zvimbende zvese zvakuzviya vya kotola.
2: Hausina nga nyumba yenjako.
1: Nyumba yangu mashitola zvako kupinda nazvona kabaka.
2: Andini.
5: Ai. Ivi dai wala chekwanisi. Bika ndoga kubva kubasa ndoga basa lo guarda runonesa wanhu kuuzira kukutimba chisacha inini madzoti pitichi kuti kusoferere hai kudogala shoni sio kuhashika sawa. Shika sawa chakona chokuboma. Kaushado kushinyungurusa. Shodini uchidira pira monacho kwake tie waridi. Zulu ndakashipalanga zvendoka. Ngungu kudokuna nazi ndine video kuna nazi wadoti. Izvo zvokudawo maniki kuziva mbeni muzvazvinoita. Tapano zvimwana kadzira novola akafadisha ndisirira venini ukazi ndoka. Itodi. Tundu pano ni zona uwa katamika. Uwa ndina ukaenda atropa. Avo ndona. Sinyola vano tingese ya mati mati. Ndukuwa wana sumana mbili hapa. Wakufambira maningi. Kababa wakona. Kuna kawali. Chaka gala kushoni kwa wano va. Ndini inashu. Kumwa hangu chokushena sangu. Shika sawo sangu saifa. Ndikafaka wa mayanga. Ndikenda kumwa sangu. Ndudi. Nikafaka maja, kenda kumwashangu, ndeshikochera hove jangu, tupinde. Hii, yaya, yaya.
2: Tauwe.
5: Hii, asoko.
2: Kushoni, mnopona?
5: Mnopona, nchui nyuanu shiniki niki uchuzi. Ndambuna mchita viyashika vili katatu, sumana ya pinda. Ndiye, maituwala chini, menga maituta pamuzi?
2: Etuta, evi ya kababangu.
5: Afenani, achezi wa nyumba ya chokule ndeali, uge, udi, munu wanyika tira dinyeru.
2: Amzina Misha yo Joali jinjo jajo kusembezera yapera Misha
5: kudini
2: yapera Misha
5: Misha ndo mwana rumi alipo mukusekaini
2: alipo da mumu yomno galalo vone mukaji nzwini vo noe dolo
5: ini noe kunanga dolo nati
2: nzwini
5: kuto umwa Misha nilona maji kubika ndoga Nini ateva kakwanisa kundirapa po kubika hapa? Hapa nikwanisa. Doro ano, vide kuli kontrolari.
2: Nge, mnobata shimboyo ka?
5: Nobata shimboyo.
2: Hii.
5: Kuna kunanga kudini, kulambana kunanga, kulipu kulambana, kulipu kuchamwirana.
2: Na ata kuchamwirana kakuvia na mabudu.
5: Kulipu kuchamwirana, kulipu kulambana. Kulambana, mnukuziva mu.
2: Nukuziva kulambana.
5: Amashanga nanga kulambwa shikufo, peperekwa. Akule mu, mapeperekwa o mabia kwa fleshkari.
2: Nada, ndato pepele kwa meshi. Plus, gara kwenda no kwenda.
5: Ah, mchandu ungisa.
2: Ungisa chi?
5: Inini, ndi mtoda ukuchaka mundu ugala naene ondanga yangu. Ngoti inini, na mfosi mwali kundiseka, dendi nito na mufamia yangu.
2: Ah.
5: So, mwali wakaita kuda kwake. Ichenga wakatola mwali, nini kudazo kutaka zumweni. Imwe wasumbuka. Atau ndato wana nane mumu ngazi yangu kakunga kufambira nazo. Mzipu wana ngozi ya labuda hapa sunu. Sanji we.
2: Bancha nane na kujujija.
5: Munu meni ngo wapi. Wewe waipita basa kuti.
2: Loku mbali ya lukubate ya ini sule.
5: Lukubate ya sule ria. Vasano. Masimu mechaka usini pewe. Mechipira usini pewe. Mwele ya lukubasa ya kubaki intari. Rikapwanyika ya kintari kukunyenge jela kumbeji.
2: Kunyareko. Ndikona kwa wali.
5: Loku. Razano nwe wanina zilani.
2: Ndivona.
5: Wanae majula suri. Waibasa kuba kintari. Kapwanyika ya kintari kukunyenge jela.
2: Ndivona.
5: Woba gwanja. Woba gwanja.
2: Wamba hili kintari lo kukula kwalo.
5: Woba gwanja. Woba gwanja. Hatau. Mnezia shakaitika na mdodaria.
2: Alipzini.
5: Dodaria. Waibasa kuba kintari. Wondoka mlumenyu. Kubaki ntari. Masiripeni baba akona meju. Kutu baba akona elanganga. Basa kunyenge jera kintari. Kawaya kintari yuma gauti. Mudira kumbeji. Yumirira kumbeji. Kapungula njira. Atau. Na wawala te guru wawa. Te jara wako yuhuwe. Tinya ukumbira kutindikafa. Da kudini. Da kuenike sana numuzi wangu. Madodo pa mtundu. Na kudoku enike sana numuzi wangu. Kudu mguniso kudini motokala wakona. Kumia kwa ujira utebe kwa muzi. Kukutingeni. Njira wabandiena. Karno pungulazo esu ina iya njira ese. Mnona njira wali wea. Mkondaya kufaka baba akono. Makakuya maningi malandu. Mumenda kutuwa. Mkata kula moho mdika na kunjisa. Mundu kumapa mtundu. Inda wana nubuji nyota nchina. Wama juono. Walitabe ndedo gala na imumu. Kunanga sunote ndaya waisu. Mkuti ndaya wana nenga mpala mweji medu kubaka udea.
2: Wale wale ndafalu kuvia wale, chanda kwamba kusulanga lila. So, ngati buye nyi basi basi dea basi. Mashitwala mabudu zwendo vya kenkwe nyoyo.
5: Pandarashu.
2: Nata.
5: Sorote ya nguini feria.
2: Noiziva.
5: Laki ya nguini feria. Kunanga ili feria laki nata. Mbabe ni ndia?
2: Mbazano.
5: Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. kupinanga
2: na maparaje
5: mukadzi womuntu wokulambwa chipedzi nobvala pena kutora
2: msolomo uchakazala ngozviro zvakawanda maningi
5: babengiani
2: pamasamera
5: mazamera noya maparaje
2: ndivona va maparaje
5: imumu kunanga nezvanodarubhuya mupa
2: apa wali apa komundi chabva kuviya wali mondivunja zvemasoko awo
5: ambai msolola mukuona kudeya mukuda kuzorora
2: ndizvona zvondananganda tinonga tibhuye basi kudeya tikabhuya tinozoguma frendiyo zvinongana zvadi zvakanganikavo
5: zvazvobhuya kwandini ndiri kunanga imomo viyanyu musuku muchiwana kupeperehwa kunyumbei muchiwana munozoguma mukuva wokuviya kotora nongu machitoda kuita chokubangeni muna makore mangani ini ndaida kuenda kababeni kodira paratu mishu
2: ndana mwana namana kumatato makole nozviri kunja
5: mama makagara kushoni mna mwana wadhodha wada gwasha nohoni charo ndinotora inini
2: unokwanisa
5: inini machuruti pitishko kazi ndoga ndinotora wada gwasha nohoni charo
2: munokwanisa
5: makaka kuona muntu asikana matungu asikana mulomo asikana
2: muntu wanondoto
5: anjija nousiku
2: anjija nousiku
5: ndinoprekeja inini kuchikora ndinoenda kumutora pakati pousiku
2: ndikana kupagavo kondoyo kulipa kuchikoreyo handisi kuwana kumbwinayo wali
5: hakuna mwanako hakuna wangu hakuna wako hakuna wangu ndikurapiti wada gwacha nohunija babako ndiani ndivona ani vamaparati ndinendee nilikobhuya navona handichadi zvomatombo kuti matombo wali unomatuma enda kuvereketa zvomusoromo wavo ini ndinenda ndini mesho
2: apo ndakuvona ndimwe
5: ndinovieka ikwakoyo
2: amuna mwana
5: nada inini mwanangu nini wandinaye ndinaye mwana mazhi ari toropa anoviya ina mazhi mokunamba maningi maningi dhodha mazhi mwanangu anondizwira yo unavo mwana wako wopanga muvhandaboha wangu yo tora mwanangu uitanga mwanakowo
2: nizvona ndazvizva vamazorodzi agora walo nini danga ndinoviya usukuno kovata mazvizva wano novuya kokuata usukuno
5: hai
4: garashwa
2: baba
4: kunjeyo kuna munhu akita hai ndiani
2: kunjayo karo kamba nenda kovona mwana rume umweni anogare yapo pazvimunazi zvoapo
4: vapekete pakugare ndokubuda kunje
2: garani apa garani pakadera
5: ndopababako apa
2: ndipona
5: nando babako vakapangwa muluvanje kunyara udariko
2: akumwavia mogade
5: maida ndifambe nani baba ndina mai ndina mukadzi ndina wakatamika yakuchinja ndizivi maida ndifambe nani
2: ago munozwanana walo nababa walo nini ndaguma nemwezi yandokaiti pano
5: unonyangadza chopinda nababako ndinoripa razaus munhu makorokareriya
2: ndopindaandende kuvafunja baba vada kubuya
5: unode misha uni simusana wako wakavola wakavola tumbere tutukure takarwarwa ndananga ndina tempu yogara nomwana kadzi asikanakuizvi mbere ndopinda
2: baba
4: ndiripo
2: viyani vandabhuya naye mumwe
4: agonge wavira magava mwana rumewa
2: nozvona ndafunchisa rozvo nini atikere aiwa unahwiro nosaida ngakuzira endaka
4: kubvaumba mesho paruvanje pangu babako vanotsvaira mazhi babako vanahwiru ngetango yakona njeni
2: makaavo tangoendenda munozwana navo nanini musoro wangu uchavhirarivhirari
4: umuzukuru wakapi mzaiwo nyamajako
3: ndiri kwano tekuru
4: mukabva muzukuru wangu
3: tamuka chamu nchara basi tekuru handiti ndana
4: ndinotuma mai wako vanoenda kotenga tenga zviro kubasa rii maboshitiya baba
5: ponai
4: tinotamba chiramumwiyo
5: tinopona
4: zvakanaka unovhiyiwa kumuziye kwakadini hako
5: nada mwari asati peperera
4: ndizvona zvatinoda kuziva zvonazvo ya ndaita makaona murenda waguma pamuzi asikana ndwara ndwara iri mumwoyo tongotiturire ndizvo
5: nada inini nyamasi ndamuka kuviya kusvipira ningasvipanga chombavu ini ndini ndiri kuwana ndisheka nomwana nchinga akaruza ya mission ntamunombonayananga kuti avapo make nyama dzavo imwe diye munozotsvaka ngoti mangwana kuna mangwana ni zvinotonga mwari azviviki vari kuwanisa kusvama kunyumbei ndonandohunja vaenana kati ndoda kugara nazvo nadakara rini zviri nani ndende kodini kusvipira kuti nditomuke kugara nezvo ngokuti zvavakanangaro zvakafambirana nainini ngokuti kulovohwa kwokutanga uviya urambana hasvipikado
1: Mhm.
5: Atao nini ndamuimulizavo nina ndinao mjimango kuti ngonya ngokuda kamwali wakatola. Tao inaona nga wana ada ndina mwanangu ndo nanga kuna mwanangu kuna mwanangu. Wese ndiye na ndo atao ndo via nanga kuti nolula zuwa pala kuti ndivie kumka uzivisa baba batame kuna ngange muzi wa shamba ngenyi. Tao ndishona janda fambira papa
4: zvakanaka. Kunanga pano seke swana, kunanga pano maso kwa kubuyo kudakaja vandu vachiseka.
5: Ate, janyanya kunditole nini, kutindibie kuspira mezu, vona vale mapambi.
4: Vale mapambi.
5: Vale mapambi.
4: Hapana saka shata kutumundu wesa nenda kuspira pa utongi haulau. So inotongwa nthango ya endara kudini, kuhidia pa umuambia kutonga. Sakanaka. Atingana nguti pagali lipali, sakadali, nose, wadoda. Madisana? Eno waka kufunza kuti nini ndero.
5: Wananga.
4: Ndapedana na mamunako. Ndarashwa.
3: Baba.
4: Unomziwa mwanarume?
3: Nomziwa baba mwanemu.
4: Masungi sana kutumoda kugara mishu?
3: No, daso. Kada, zunaitasho zo zulu.
4: Zo zulu kile gerenyi. Zo zulu
3: mkatokulirashu. Mwanda pambili baba mwanemu. Ndaitocha no kutomfunchanyi. Nyoka ida nga yaka gara kudina. Nito zive angu.
4: Nyoka kagara kudina yaka mbundi tuta ishibara mwana. Munda zinyoka kagara kudina yaka. Nga shule gire iso. Zosule mpotu basa kushuweleketazo masoko wa zana nchati kumazwazo. Kwa gata nga bezi watende uka na mpotu bata bata sumtundu. Shule gire kude. Matisa ne?
3: Da,
4: watende uka.
3: Ya baba.
4: Angidi shaka wanda ni. Azoroje, nini angidi shaka wanda. Noda kuti mumu mkolo ndhani. Shinoda weena ushimuzwirao. Shinoda mamunako ushimuzwirao. Ini nga doda. Magi waka fakari. Makatopana shimuna wanaro mshuwe kutunduli dao. Ndata abuipu ya pana chindina chose. Garani kushoni mesho.
5: Walote zhala, inimi kuna kudwa kumkwala njio kuenda kumuiti. Mate zhala wa wali, anoda maningi kuhakavili. Kumkwa mba ukari, numkwa mba wanufu. Ndika mubonazi mujimai wangu, alukubuyazi na babake mwana kukutimwane wakula u. Iso ya sinida kalisi, ndinumu huili jawa ini. Ngukutifisha dula, nushavi na ini ni mazuwana. Akula kenda enoko sekirana na mkwa mba weni, kukubira shepangu isha azudakala.
4: Wakaita zondozo ena ndarashwa wabia isha pano. Wagumani ngola
5: shepeko pano. Imumuigo, wakala mbalo mwanenyu pazulo, nyamasiwe tambe amsekira nene. Wakashupa na ena mwanenyu, asimumu wakashupa mwanake. Ndiyena wakashupa mwanenyu. Wakala mba mwanengimu. Abala nuwe mumu kusekira na ena, iyena unduwono kushatenga mlovozi. Nguti shukitika panyika pano.
4: Ini nandina zondozo?
5: Mkaona na mdolo, muda kutengira na tarafeza, muda kutengira na limonada. Ndovone kanga burutu ndini, faza konta muzi wanda sala naona, nda sala na marucho. Wapita kuhasa jandiena, ata wishandishu hidi.
4: Ini ndinobonga yowe wato gumali kita kitu wetu mpambu wangu, ndinobonga ngu huyo unangu, kuti wondohuwa nangu wakala mwana naena. Nda kata muzi wangu njiku yondhangu, waka wana na mbanja, profumi ya kona Jose Jimbro, sakuchena basi. Wato gumali, wato gonda kundatoa na baba pundopo yu mazuruti. Korontai mwanangu no mzukuru wangu.
5: Ii, nina jina ndangu. Nina jina ndangu.
3: Baba.
4: Andidi kuungwa. Zwana, wakandia kuna wakati no tengesa mabajia. Kutu mabajia nga kwenye misha yako. Wakana wakati no tengesa mabajia, legira mabajia. Mwafishu?
3: Tazwishu wa baba.
4: Pinda na angidu na kaji, wukwapi, andidi. Tora nani mtopi.
3: Baba, deda kumbira nyama jawa, nga ambi ugara, pula menju ndi gare mweja hango ndi chizuhuna.
4: Zino zivika ngoma munako. Mamuna kongano sunanga sundusu. Kwa nanga doktora no, doktora mkaji, no mwana, suwete, suwete, ni nyeni viru kulambisa.
5: Ibini ndananga misha yangu nuweyo shpuri yesi yana. Ndada gwasha numitijalo. Nga watipinde tete, mwana kongwangu ini. Unga tambu jika nge. Uzukala pamusi pangu, shinangali raka ipako, ndayo mwana u. Nga tipinde tete. Yo ya unayawalo ichini. Fijao, imimba wewe mwana nguvul. Antawa, nuwe hama. Wano tamba vesi.
4: Numero tulufunu mpambu nga ii, kuti nino gara ndei gapana. Kwa hii jaya kunja mshindu musirao, sese, ntao sundiro damani.
5: Ii, andidiso shumweni, mireo tunanga mpambu wakaranga, andidiso shumweni, vate zara waneto kwa hecha kubia kanyo. Kwa hecha kubia kanyo, andusidiso.
4: Basa langu ntukuluka ntopo.
3: Basa langu wala
4: iti. Basa langu ntukuluka ntopo, nini kuwa ufamba, ntono.
5: Vate zara wano ufamba kanyo kumpambu nchisiku maskati, nini kutipabu mkubo kusimila kamdula.
4: Anditi.
2: Dada babangu avaiti zondozo. Amavoni nanga vamshaluko avaiti zondozo ne.
4: Endani.
2: Ne kondoyo vaipinda vaya chaiye.
4: Gumakushoni nyama zavo gumakushoni.
3: Tabo.
4: Ule meza li babako ava.
3: Ndavivi.
4: Gara nakona zvona kumbira kushitevelera.
2: Eh. Majanovia komcherera kumwa baba.
4: Ah zvakanaka.
2: Ah nomtuma shivia komcherera kumwa. Nyambai nyama zavo. Ndikakutsvaira pukuta mumba mumu. Waizva?
3: Ndazvizva.
2: Ah. Manokuziva mwanangu. Oh, noita basa. So, zibabako liya. Inobvara pena. Akora nandi baba, ndakovona mukwartu. Ndakotojanisa mumba.
5: Nyumba ndiona iyi.
2: Ah. Akoyo mwana inogara yapo.
1: Yo mwana ngaiyo.
2: Ah. Nyama jamu ngatende ndokukatija mumba mwako
1: mudaudira. Yo mwana nopodi kuraki yo mwana nopodi gara maningi ndambo no yedu ingoti anochoguma mbavha mwana ukati apiti kokumera mbavha.
2: Ngei zvapizvo izvi? Ha? Gara aduze no duze dali azviti. Ndikana dira ndambo padoko dea. Zvoti nobuya mumba mwana chizvizva? Ngei. Baba wanata.
5: Dukete yotambira bako chacha mama vana bakwari tempo ino. Dan mong farango no se.
2: Waitenye mwanangu?
5: Kwaba wali wali mwana ne kubereketa tumana pera ndirona runopinda no pasikolo chikokoma ro.
2: Akola? Ah mamzina nga adubu.
5: Adubu ha, adubu. Madoti nanga. Mm. Ne tede akulangalia zvetoro pana ndana ndo. Tokura dukidoko. Iwo dukiti. Dukiti.
2: Baba.
5: Ah, akola. Denanga nangana makakuya waenda kundipandisa musoro ngokunanga kudini wabarakare. Eh mwanake basi. Dukiti.
6: Baba.
5: Ah, wanwana makole mangana. Gumi no mangana?
6: Inini.
5: Ah.
6: Ah, makole shano nini?
5: Ah, mama. Iwo ndiye kuvunja ayo ndalashwa. Uchadota misha ii, misha yavya kujinda walovona mwanako, imwanangu.
2: Zona. Watowanaje.
5: Uba, wabuda mndani mako. Ndiye no makakuya uya uya.
2: Ah.
5: Ukukala uya zano uya.
2: Ah, domsirini wa?
5: Anomsirira manera ndikumusimidza.
2: Anomsirira.
5: Akorewo mazuva anopara ringe nyogoso. Vasari nyogoso.
2: Ndamba kuzorora.
5: Ah, ndenda nyogoso nopori kuletera. Unorekera tinoponesa kudini muzi wakura.
2: Ah. Ah, no pera mangwana.
5: Ah, mpera mangwana. Ndai.
2: Ana kutsvanga nyemba chakona parandiviye kodi. Kotwa apa mangwana ndipinde kotengesa kuchikora. Vana vakundirira wa.
5: Jokidi.
6: Ava.
5: Wananga kuti ndinoda pashe kuchikora.
6: Mm.
5: Ah, unenda kutenga ugaka wagoto, ngoto uvidyo kutalika, uvidyo kutalika ukoja mshitaka u. Washisha?
2: Iya, mtakisi ngokari mwanangu, no mpelekeja hangu, nyanovia kuruwe yo.
5: Hele watobuya, pelekeja zana ina mako.
6: Ndino wana na profesori.
5: Pelekeja zana ina mako, jokidi.
2: Nga viru pinda ega, hii nata. Fanka ushoni jokidi, washisha? Tabu. Endai. Novia kukanda ndapela kubika, wazisa? Ya yako tambe valikanyi, no, wakanda wapela kuita afresi.
5: Nandi unyama jao?
3: Ndawe.
5: Mwini ndawe, no? Kwa nditiri togo, nikena kuna mwono denyi.
3: Sio, shumuli wano baba, kebe.
5: Iwe, tapela li. Sumana ya pindae, takaita tisi.
3: Ndishona, nta ungino kansi na kwa mwono denyi ula chesi.
5: Ini mwono babako, na fazako, unta babako, ndiri babako. Ndiri baba. Hata. Iwo uo, jukiti uo. Nui hama yako uli no.
3: Mashiri.
5: Mwana wa mako. Sopere nini?
3: Mwana wa mako. Nawe, nawe hama yako.
5: Nawe mwana yako. Nui hama yako. No. Uwa mkina isu. Namasi ndo nupi mako babuda. Iwo, niacha zibiki ya notapia ndia ndandi. Mako dani ndiwi. Shwari pa. Sandi ya tendo. Usano wakati ndibesa, tipo chakata hii majuwa zima za mchokoli.
6: Baba! Ndaviye kushikoro!
5: Ha, jokiti?
6: Baba! Mburu kwa hapi
5: mburu! Ha, uchafungu nyura msuma, nukumia kukukukukukukukuzi.
6: Ha?
5: Kukutenderi ndini. Ha?
6: Ndaviye chizu shtake! Chizu ndoko ndoko! Ndaviye chizu indiani.
3: Ndiani.
6: Ndiani.
3: Ndine hama yangu.
6: Mwenga mkambi ringenda baba!
5: Waita lumpeza, waita ila mkwaratu.
6: Ebewe baba!
5: Jokiti? Ambaye pora, ambaye pora. Unwa kunanga muntu wakucha. Unwa muntu wakucha. Imwana angu inini, uchapesani shokulangalira, ndisono shokulangalira. Torai dinheiro, quando eu tenho gajo, eu não sou nada. O vi é sampano, não é quando o garpa de um sino. Para não cortar com o seu concuíno. Agora, o cavalo na zona não é quando a gajo não diga no buia não. Mas isso,
6: dinheiro da gordura.
5: Não é quando vunça mais a coisa, o bonaria. O agora se chama?
6: Andes se guarda.
5: Ah, tá, ele é o tamba, dinheiro. Ele é o tamba. Agora eu ainda não tenho tica para ver a minha vida. O que é o coisa? Agora eu sou da Kutitambu de Apawari.
3: Ajudante em tango, isso?
5: Tangue. Nem babaco, o cabaqueixa, o agora e mana dar babo em contango. Ainda tu queria tirar avanto.
3: Nem babango, não sei qual a queixa, ainda não deixa ele manam doco, maning uma cor um todo.
5: Tu lembra de jogo de é? Pode ser do que nem nunca tu isso em jaco, isso. Marco, Nico da Kuvalamba, vale, vai no panhar desgosto, mas tu vai fazer o clamo. Até e o homem que eu amo mesmo, quenda não quenda.
3: Faz conta, não cada cujona, né? Mas
5: bem, bem, nem dei, dei, ovo. Só o Marco coloca a espira. Marco, entendeu que não era o aí? Só como é que é, Marco? Não indica na quenda, não cola tia o? Não cola tia o? Só o cafunzi, só agora me bem, sabe? O meu lula, não gaja.
3: De não nanga, porque. Josi gajo limoni for gado mas
5: nanga inja gajo wia wo kuzo ndiani wia ya sablo sali ya karavata nanga imimba inja karavata
6: babo babo
5: kwa uwa wia
6: babo murukwita nubo magua na mari nini ndiani wa
5: jokiti
6: babo
5: jokiti mwona ya
6: nanafante sitanudura nini sitanudura nini
5: jokiti kunshupa Jokiti kusho. Ambaye kuchagua. Jokiti. Ndio.
3: I'm going to go to the house. No mangwana ni mwiye ni nda kwa wewe kukumuka.
5: Walikuvia mako, walikuvia mako.
2: Hai.
5: Mneta hai paka mpenyu?
2: No, nganditi hai ngenye. Respeto ndione ndoyo. Taka pangivwe ni?
5: Ah, njono. Mafamba ushangu na goso?
2: Nada tafamba kalu mumuyo.
5: Nada tafamba mwalu wabesi.
6: Mai masoko mai!
2: Oshani, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, Jokiti, J Nandi nyama chavo?
3: Mai.
2: Ndizvo waita pano na babako?
3: Ndaiva besa kulonga mukwalatu
2: Kulonga mukwalatu mwani? Inini ndapinda nina nsikulonga ni? Ha? Utsukako ndikonazvo ku?
3: Teguru vakandivhunja nanga kutese zvino.
2: Ndaniyo?
3: Zvonovhunjwa
2: ku. Ndaniyo ndokuvhunjisa ndaniyo zvinyi ndaniyo.
3: Ndimimba mai.
2: Njani mimba? Ha? Mimbayo njani?
3: Ncha baba.
2: Babako zano?
3: Mama Zoroji.
2: Udini? Mashi, iwawo, wakaita udini wo? Ha?
3: Ndine, mai mkundilawa, ndine.
2: Ndukukulawa, ndukulawa ngei. Mshona zwata kandangea saraka babako. Ngozoa sao shita da?
3: Teguwa kufunja bika na kudagira.
2: Daimona wapaya kufunja kata pinda kuruwa olamba?
3: Ndaka funja nini? Teguwa kufunja deta. Shona kuma kondawa bika na kutenda. Ndinenda kuvhunja nintakuna ngaba apo wari kubuda ndhango niwani
2: mashindi zvona zvoitaro mwanango
3: akacha kuemba mwana usini ndakapangiwa
2: ako mwanango mwanako no mwanango vada kudani jana kunini hapa tongo nivhunje ngoti nini ndana mimba wani
3: hama no hama
2: hama no hama kunini ha zvona zvoitaro
3: ento mai mumude mamita mukutevechere nini
2: tevechere wo kudini inini misha njani? Agora? Njani? Ha?
3: Mchedu.
2: Mchedu kudini? Inini ndukupinda ka baba ni? Sasa baba. Hai baba.
4: Nilipo, nge kuneni?
2: Ii, nata.
4: Zwing.
2: Baba, mumu ndimu makandu kulumijia. Nita kana ngandidi nini nyama javo ndipinda na ena. Vona ni baba nyama javo. Wamitisu wa mimi?
4: Kulumijia kwa kwa. Ndaka kusunga bote nini? Ashukulisa
2: nini? Nini nandisuku nanga nini nga asale?
4: Kukumijia kwa kona kudini kutuwa kazo, mamuna kwa kazo kumapano,
2: wakumwa wana mimba. Ha, nashu baba, mungu yotampe mwaka shaisha wa
4: mashi. Kumentaro mimba nde batu hila. Ha?
2: Nada, nada, nada. Kumfuja, mzukuru wanyo, nga tupinde kuruwa yoko nbesa kuita mabati ya kulamba kasi ngo zwa esara shita pa?
4: Nani?
2: Ha?
4: Waita kudini?
2: Nama zoroji.
4: Agora waita kudini? Wana mimba?
2: Wana mimba ya pitishi. Nishone? Ha? Mashino ita wea?
4: Shakanaka, shakanaka. Agora, kwa vya rapanta ita udini wa mwanamu?
2: Ita udini, nina nchazidi ni.
4: Shakanaka.
2: Nina nchazidi, nepa doko, nga asale ena kontoyo.
4: Ustala kontoyo?
2: Kuita chano mkwela no mwanangu ni?
4: Aziti, tu sikakateuda, ngatida nite, mpambo, tutonge sana. Kutuwane kuziwa, kutuunga.
2: Na, nini nandi togale pontopo, mno tonge sana, mungu na mkwambu wenyo na mwanu mzukuru wenyo. Nini nandi zidi?
4: Ha? Mwishwa kamba, mna nga mfula ichani kushoni mungu.
2: Ako mwana mwana mwana kumtuwana kunini baba.
4: Shakanak. Hai, hai.
3: Kumanyi.
4: Mboshtia.
3: Kamba ni garapasi apate kuru kano.
4: Garapasi, nwe garapasi uziwa zokushoni? Afisa gari kipasi.
3: Sipa nyumba depa.
4: Ah, nata. Mkundungisa ba?
3: Mkundungisa.
4: Mako, mako wakafano ndhangu ndhunduru vya kudepa muzipano. Motwala ndhunduru mende kama zoroji. Kakufazi wako ungisa nini? Nwe suwala ndhunduru vya kira zondoji. Ndile girei ndilalame, ndile girei ndilalame ndife ngondwa jiangu. Nwe kundula isa ngondende moyo, ya ndishwiti zondoji. Ha? Mimba unayewa nchanu?
3: Nchangu na masoroji.
4: Nchangu mimba uneta mimba oga kushika na wanalume. Na unanga mimba wanalume undia na nalumibe.
3: Masoroji.
4: Masoroji? Mimba inangba nchako nchako?
5: Nchangu.
4: Ichini chako u? Taka kufunza lini panchukua kamtole, na kananga chini chako?
5: Kananga kuti mwanako.
4: Kula unotendela kutuwa unga watu na mwanaka tewe tisa mimba, mwanaka zoba horoda kule jauni.
5: Nini papa? Sunetari, wajimu wangu, wendi vunjisa pakati po usiku. Nanga ndiana lipano wangu, kuti mwe sangi yako. Ndiana lipano wangu, mwe sangi yako. Ini ndenanga kuti imufanda bahwa. Wananga jinchalede alitendele kukano mufanda bahwa, kwa ndu sangi ya ifambirani. Udikano kuita zono kwa nisa, sinauti nukusikinya. Apanini, maida ndi 23 muhope ni kwa dinini ndina huiru?
4: Masoko yesa naito pamuzi, upulano yesa naito pamuzi, nukunjana mkaji na mamunu. Wakamuhunja mkaji wako kutuwa jimango kundukunja na usiku.
5: Anatempu, anatempu mwenye boss. Ashira mwaru kumisi ya kutanga inu, nungu ndaya ina
2: kutata. Tempu yenye, ndaye wata kuncha, anche wata mumbemu.
5: Wai wata mumbemu, ola jese, ndikunanga nandi, kuna zile za ndukulo teso. Yo, ndikena kuna boss. Kuna zile za ndukulo teso, ndikena kuna boss. Akora wale woda kudini alikubia mwana mako wale kuda kubia kwa saberi
2: baba zo kunyepa ndemfunja na ngati buya kani zwiro zo pa nyumba atikere ndina hope ni ha
5: mashini ndeta mal kutola misha yenye vetu kufamba muzi ngo muzi ndomuka kuvenga nitsa mogara pa misha ndo umar hoi kwenda ite ha imama pala jamboni kutinda besa mwanenyi no mzukuru wai
4: hapana kubesa hapo wanyenge jira ndhangu
5: ndike jira ndhangu wanyenge mulume ha
1: Hai hai. Mwanaparaje?
4: Ngauwe.
1: Mnopona?
4: Nochira mumwiyo.
1: Ini ndakona kupona.
4: Zvinywa.
1: Ndazo mwanangu na mimba. Mimba njani? Njenyu njani?
4: Vundisai mwanako ana mimba ndi mwanako.
1: Nyama javo?
3: Baba.
1: Mimba njani?
3: Nchama zoroji.
1: Mazoroji? Ai. Wakantolela shumkaji vazajia. No nyumba jese kavaji ndi mbongo pera kuntolela. Wale nyama sweet sasa mimba mwana wangu. Ndarashwa.
2: Tawwe.
1: Iwowe na mwanako mita chano mbwele.
2: Ini nanziku mfunja na ngatola sana na mwanako kati wowe na mwanako. Vain bora. Ausina angade?
1: Juma kandi kesha yake. Ni ukosho kwa pera.
2: Kesha chini.
1: Na mziku ni kesha mayeno mwana?
2: Wai kesha wakuni.
1: Hei?
2: Kesha wakuni.
1: Mimba yo ya na yo wale na mwane wangabaho na yo mdakuda ijana kudino.
2: Ano mziwa njee na shamwali yako.
1: Mwane yo na yewewe. Angabuda mwane anodani jakudini yewewe.
2: Anto mziwi yo ni nivo.
1: Awo shisivi?
2: Andi shisivi.
1: Nyamajago. Mwane wangabuda anodani jakudini mako.
3: Anuita ukama basi.
1: Ande jambia. Mwana kwa ande jambia. Wale ni nantina ntango na zona ni.
4: Zano.
1: Ini ntukuda mpondo jangu chukulubuha kumana.
4: Iwo wakalubula.
5: Nyama jao.
3: Ndao.
5: Waizwe apana ntango. Ndaini ngaya apana ntango. Wajito tofutita babako. Isadavira fofo. Waizwe.
3: Nada. Shukufamba kushoni.
5: Shukufamba kushoni.
7: Pela quase, Marco não pinta.
8: Será meu? Acho
7: Marco vai socorrer na babaco e nem tocar na eu.
8: Nevo na tegula da punhanga já. Se vaca me funha na cachoeira, se eu não tu, Marco não dói, se eu não funja.
7: Tendai.
8: Mas eu não
7: quero. Curupadum, te curua.
9: Zano pindai.
10: Quando funja o dinheiro, eu não paraje.
9: Zano, eu peguei já para o peguei já ban. Zano.
10: Ainda se curou lá?
9: Zano.
10: Não.
9: Apa é que devam ti. Só o manaco ia. O cambara manaco ia. Mas eu ia chimar na casa de uma na coisa, chimulou isso. Tentei para racha.
10: Chimulou, né?
9: Ah, já nasceu, mas que bom. Chimulou e muito mal.
10: Tô jamais.
9: Angai disso, não sou.
10: Tô jamais. Tá bom. E nem na Zuco Lovola. Angalovo, o Fadinha Lúcio, não via colo. Lovola em Sanguião.
7: Apana Lovola Sanguião, como tu ao canal, andava pindeu. Apana Lovola Sanguião. O cara colou a Sanguião, onde é que anda sangue espitando?
10: Daga pindista sangue.

0: Nyimbo, nyimbo, nyimbo za kuguma ndimanzi, nyimbo za kupasa panango mpamvu kuli yale ananzeru zokuti inipano ndapikimwa mbyadidi byanga panango ndi busi umaswanga ini ndapikimwa panango ndi chitibasa ya kuba pepire pindu pyakuipa ganizani alikuza pano kuza kachengeza mbumba ikale yakuziwa kuti pa pamakhaliro wa munthu ngabisoweka nyatwa ngabisoweka kutabuka ndi fiyandu adabalo toera titabuke mbwenye safunika tiki maso kusogolo
1: ndi mumweni
0: mangwana kuli mangwana mulungu anachita kufuna kwache
1: anachita pinango
0: ndi pindu pyakufunika kodi ganizano senda kumbuto yopembere
1: ndi sende
0: sanamati
1: sin sanamati
0: kwekule basi nachitewe njipi peno wapaswa mpingopi
1: Basi sachiteni kwekule nja inia kumenya viola, kumenya piano. Sambesa, mairuma kumenya piano.
0: Panango, nakunu bera peno nyamatanda?
1: Nakunu bera na nyamatanda kwini.
0: Wa? Greja njibu zini?
1: Greja njibu zini.
0: Ndimo mwenu, sana mata chichipi?
1: Greja evangelika.
0: Upi Assembleia de Deus Internacional, alipo Assembleia de Deus Africana, yako njipi?
1: Yanga ndi Assembleia de Deus.
0: Bo, nife munu mstudia radio pangono na pangono nziziatu ulikuenda mbote tawa ninga mafala panangu anafuniwe kutula panangu panavunzwe kute ife neti deichita nghabe pa makaniatu kofuna longa anje nzizi nguno ganizani
1: ne inembo nzeru zandi tambo maizu yandu angafuna konditerera mapazina anga nsine nali mu YouTube, Facebook, na TikTok. Ula nafuna kundi kontaktara. Anauzari mu Facebook, TikTok, YouTube. O tai na numeranga ya Movitel 8601-26847.
0: Panangu ando likuvunzika kundi Facebook anakwanisa kutitaira tinganzosa. Apangi ya atomikukubizire atomikukiziwa
1: mungandi sosa na kukozani kukutairani nisakoza taira mundu WhatsApp, in Facebook mesmo TikTok munga komentar mesmo mu YouTube ini nisafinya computador nisafinya telefone Piansi neni pisa chita Andrew, ndisa chita, ati ndisa chita api Andrew.
0: Kutia nango kazi kukukoni. Kutia nango, anyama sweni papichi mwana. Ndiribano gitara, ngabi kuziwa piano, ngabi kukwanisa, chingereze, ngabi longa, mbwenye ganizani, alipaso golga. Ndipi ndu vya kufunika, ndipi ndu vya kupasa mpamfu kuti Andrew safunikambo, akali na manyere zirelu anewa kuti china chimwanewe chiru nga chufuna unachukwanisa.
1: Ndimu mweni.
0: Ndimu mwene ganizani ife tapereka takuta wankulu kakamwe na kubulukira kuda chita iwe panu pa studio ya Radio Mosambike. Apo ninga mafala akufunga na onjiri mwenyikiru kuli abale na shamwale nzizi nkono.
1: Dina mwenyika antwa nsinene ala sanditerera na ala safisera nyimbu zanga Amazing Boy. Nyanyani na kufesera programa yatu ya Monumuradi Mosambiki. Hii tinagumani kanave.
0: Tinabuka na ipi?
1: Tinabuka na tinabuka na ipi? Mianisanguli bozi ya chisena.

Mulungu ndi mkulu mafulumwe, Mulungu ndiye mulengi wakuzulu na pansi, na mwe motu safunika ife tinzindikire kuti Mulungu ndiye hadachita kuzulu na pansi.

Nyukuba Radio Mozambique, nyimbo za tikwata mpaka panziziuno timizi pano TV mpangwa nchiverano na nzatu ako Maputo ngakwana unomwe bulukira nziziuno chingalingali chakubalanga zanzizi

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukire kunanguva ndijana haja chakirele kamale sere jamangwanani ngatizo nyuma soko mkate mo ino provincia iye Sofala ngondimi ndato oito resho.

0: Manuduo, yafu, inipa nininga ndabwela kale pangutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizati pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakale majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

mpokere ngari mabasa edo oshava wa muno munyumba ino yompepa ngova ndejana gumi jumangwanani na mseso kamujino kuna kudema kumaviri na mseso msere 10:28 sharamba baba vedo.

0: mpurukiri nomumbu uu kuimbwa ndi Irmão Farias ukuti koerereni ananga itisi mzakadi tiri kuguma kumhiri ko yedu ino ndime ugumisira yomabasa ngochindao o Domingo Lozuva lo Nyamaserino, Domingo mzakadi lo Munamato, Domingo Rosoto, Domingo Roro Ozororo. Mabasa tatanga sure koma soko opanguwa mvumamwe mu usiku za Nyamaserino. Asi tamupa mazwi akambara, tovia tompeke janyi mukuvo ukuti Bartolome Ufonyi wa buyano umwe muimbi. Perapo tawira mukati mu mumbo njoku siyana siyana no edu mazwi, imumbo kamu jotiri kufungisa wari panguva ino. Kuvira ngo panguveyo dakara pazino, wenga ashimperekeja pandeku yo mazwi ndi John Sacramento, mchini champepe jenga jina Domingo Andisene. Rufaro ngo hedu ngo kuziva kuti mumu mpurukiri, mwaindoti perekeja mukati mu ino ndima. Tichiti sarangu shakanaka, mabasa no zuzika, duzi no panguva shano.
1: Radio Mozambique, Sofala.